Aju chat kartu jina jangar do gremi to karako disa saram da si la fiag bogne tondo kolami do shiri le nay ut bar to do je kreke mi sangan karas ne proso gremi tar jigo do be di paje berje to patale si sat karge jine karama gol gol kar jine jongan do dro mundama kila tar jigo do be di bisi din kan paje ge chokwi kapi yel de technicien to to nan patale si doni mato da ndu balum telum gais ko kan jikila mi telum gulir tereji chokwi pag do tar

0: Sousa, Sousa, Sousa, Ra Sousa, Sousa, Ra Sousa, Manda, Sousa, Ra Sousa.
1: Najote mania ye. Choco. Nana totom jama no minute jama na itete namo babi afika na labere semando nana totom jama no minute jama na itete nama baza kunjo damba dina kain ba swali benjamin afaka jigangali mito ozamor kitikijan budan na labere semano bayma de serman me gatun na boza no mato su na fa boye zama conseil économique techno social zawo tingretai Nothing tewo president bura da madin Dr. Ahmad Mbodu Muhammad agomagin faliya kafa ana don tewo na fa buma ana mo jabbadar walwo fa falanje do ori kaje so teki na president ma de bo député ma fa ka yang madin na sar Algérie far bo te geki do ki mul bo yeb ma mo do yang bura ko za se chan ma yaka mo don pasir bo tewo Dofa abwa ap yane kaza mogal se char mogal don yaba nobi a donc administration lan a yane towaye so lan a don yablan a yan subweta ko don e mafer bo de geki non predama depite ma yamano predama depite ma yamandama din docteur Ahmad Mbodu Muhammad hon tefani afa bwa ap yane Solan a Jacobi Gonkoyo, Konoto, président, master député, Yama in Algérie, Mofa Bao, Dofa, Fakayan, Brésil, administration, Mofa Madangue, Nkasu, le Terwalma, Kualio, Koko, Poko, Kurupunu, Lama, Riafa, Dan, Abuagobul Machine, Yo Machine, Bankano, Sengano, Kano, Momoga Fitanala, Nimom, Finelillo, Nimom, Filner, Venadan, Aganimo, Kogolo, Amomo, Yamate, Ya, Kamaso, Doya, Bino Tabi, aye zama bi mo de kaso ga banan gouvernement kan ga teyebe ye don nan gouvernement ban kanu gouvernement mo ko nyaabe aso don ya bay ko bu ma kan tan to zama conseil économique matengle tey bu to so akoyo yo ministre ma de bo fa chu zama luri akoy de ma dina docteur sitak yo madina beni akoy lantete so kan da appel Na ministre mamo de bonne bochu chu fazama lu masr egypta akodama dina abdel haziz mansour te di doyo ko gol zoma tere kiwo far bo te geki bo ma zoma fara akoyi bo jafali ke yisa chano ga uri ka go ga fiya fa fa ka yama dina sir egypno ko za ki lan fiya gen jebe so yana din ama tawogi ya ba shi gina faliya ya so zo ya kada so ga kanjula mafu kaso doni kaza man magawo ka fiye fani ko zo fara bwa dage kina la yana ka buza da ma pilbe yisa cha ga ola ka gasar egibi kaso ga fiye fani na fali chamcham bu ma kana ta bu bu baza za sa chat ma dona sir egib akoyona bu fa fiere Yo mahe lanta sir chana sir igib chichi ye bwata yakama gare ka pili zama mo de bwono bwo jamsula girebata kada so ga yenan ta gakita ta su ta minisir ma de bwo jamsu ta sirmana da ma dina Abdul Majid Abdurrahim tayraki na minisir ma de bwo jamsu ma sir igibta da ma dina Khalil Abdul Shafar di doyo ko gol fal bolan ta gakita kala so gan searching dr wal mun bo ya chamcham ko sir egip na fali bo yenen wala bo jab nan izani lal manabe bo dan mo ko be manasham bo nanu aka na faga sir egip ya danan bo no gwa nir bo anjayim ya to langa bade ki tagban mata ban mama sai mo jab nyimo ko gol zo afashi ala gaka jibo sir charka so ga gbadur mun ko yuma ya machine na yede kin da fa ya ba ma ki jam ko bi don ya bi yin chelan ya ba ka wo ba ga ba la ka ba jul sir chal ka so ga don ya bai go ro zo e fara ba ta ga ki ka la so ga se chin dir wal mul buaye to so un fara ba ta ga ki mini sa ta gwaro je bra fa li ya be pa zan man pil be zo wa ge ta ka so ga ya sham ma mo ga za nan ba sir chat fa dile ne wala ba da ne sai mo ga nan kin da ka tara ka tara ta gabzani ko zuwa fashi daga kai ga sanyo da man ka taraba sai ta dan kasa da ba punya min puka baya pana ka taraga won aga kale wala aga yanan nan jan ka so ga in to nun ma ta kuma zo mu farta so ta gaki akoyon yo pata na te mamo baza sir chat na sir egypt funa ma kata na te boza sir egypt kina sir chat ba bona gebe kaze zonika wala bua mo la mo te kina fali bu ma ye mo te kina fali bu ma bua na gebe so pata te pata na te bu mamo te ra kar so ga so ba ga ga pili ta te ra pa min sarma du buza guta sarmana suwo zawo tengle tayai ano fa bua ka zata mu ta jere bua o ko goro to suwo jabla ta ga kina min sarma mo du bona buza guta sarmana da madina abdullahi sabur fadul fara bua ta suna min sarma mo du buza guta sar egipta da madina bader abdellatis akolanta fara boka su sechin yeb wala bomamo ga don de geki se chat ki na sir egibo ka bomamo yebo fere ta ge bura yo ta suta minister ma de bo jam ta sermana ako da madina abdulmajid abdrahim to ba zan ma ya katin nan miya do fa bomamo ta don je ka jin nan ka wa ta don bu zan ma na ka ban na bo shama dina kolora ko don su don apun ka ga singa su fu boyo ko shan kolora yin adu don de ma ga ka pilka ne mano bi afrika je so ga kan zaki ga so ga la ya lata na ya ta su do ta zama mu ban arun sama te di dan te kina zama mu don ya bo l'hopital zama kalfa pila ma luma luai zo te re ki ta su ka pil madama delegue ma general ma gouvernement ma modo yabavil jamena madama din amina ko jana zo tere ki kara so gafa bona bo sham kolora afa zay pakan jamena sham kolora danngbe ma danngbe o ma na sham ne sham ne sham kolora yo bir jugani zay donbo cham cham aya jamana mar tribune to ko gulu zama mo faye kalsa bwebe je tinne wulbe ngde kichila aranama so shama mamo so deji dije ko fawo taban sugani manaye afika zama so teki fa botetlai ko to so adrmajid teki ne zero kala so gafa boyi na don falia de don di ka bwa so uwene yo na tebi shama gebe wala shama mo buza gatetro afika zama so lamun boka shilai wallamun boka shilaya bi boye zama faza ki furu ba kaza da bayo sai age jujula pa na kwi te gbana to mama faza majul bunu aya so kwi kan yi kwa baro ko kwa age domana aso ka so pa nai ko guru zaro ta fara buai ka zama shab de kare de kineza ki chamcham mama ka bu da gbili so zama modon yamsha de trigre chichi chamcham na merma villa kamo pura ka so ga fa ba yi da dan ka zan dan bayan ba ta tele shamyo o ka bu ma buru to ka ama shama din sham kolora na ma ta bu ma go a una zak na ul na bal ding bu ma na na bal la ka mu de ma bi ma de ma ka gori ya bi la ka se lar se wal la na ka bu ya za wala bi a bu ma hu a fi ka zo na dan mo je subo ba za la mu yo a fara kamo mu pon bi ma va du lili mo de gi lem yo mo va sous le chat char mo yakaba ngala boy lan kam so ban ba mo doka don frelma cha dan fa dan afrika zam yan o de javel gori gori mo fo mamo mo pon genu ke lelve dan we afrika mo gene sa avant ki o de javel mo ten bo anu pe ka fa fa la bin so don bo ma cha ba manaye ministre tay zalo ka zam so ga ban so zani ka bo sham kolora ho komo uwo bo tomaza mamo renu ka parama yo za ho musu bango tatal ga kapilko bo yima minister motayi takina mo zaman ban arun sama cham cham ka zamo fa ba yaki ka bo amo na sheman bo abi za fa mumo fa zamo fa doma yaka mo sheman abi shambalan allebe mo sheman yabe shambo agapili manobe afrika ne shisori wala na don bo fa mazam ta doni kasham kulora maggo kapil pevil jamenaka be mamjul birbe tobe gabriel
2: me gona le ya vela le ya kona le selu e kamile le ko vela le ya kona yin sa wa
1: Yo, bama jo bribi no yena da kun jum man binano to sum jum man minete jama da pete tel dole ba to wata ba fa na to sub to zaki to da mama ba jo be wo fani akwai da madin telem gayis akwai ban goye hu fa nan me ta ban jam vendredi za cham cham ne wo da madina yara von su bo akwa fa ka da gilma dine tukura mago barjo akwa fa ka da gilma dine budar bakara e yine wato akwa lan fa ka tukurata Yo, de kina dama ino don don payan pafin akolan fak tokorata mito waza wina banza nu vendredi cham cham dam, mwase mojibe na teki teneba kabin teknika.

assalamu alaykum nay sakan ni tamin dia kar kala woni te on fa dara le ci da hanu jana gata na war ngam nang sondo ay juma ci na ramon sey no to lor ke wa ka ga du ci ga raka yom on laro ngre da wukara joga da wuro la fedde ya rak mani do ngin ko ne tan wer da fedde da sabi sum ko na wuro ida ay kam muten na war ngam nang sondo mu nga on da kabin technique wala na tan mu no ka sar ga muten na war ngam nang sondo mu nyam ci ron la technicien longi i chan ga chong gabriel dan muru ci gen lay ngana ja ko ron awara andre ji tan tanin mu taral la fatimi ka jamana tu gergen dum gu gergen dum yede ko demor ci gergen da jende kulal lu nga ci li micro ga pia bar nga mu no sonu tra me dene mi yego ci ringa way ibrahima mat nga pi galu ak kam nga tay ci mu tran war nga mu no sonu yo mu nga mu koy bar no ka bin technique tan mu no ka sara wi ni mi ni tek ci ga kan ha ga hingiri haddo mu koy mu no

dan mo ga ko president do ngi ci naga Ahmad Boudou Mohamed yo day awnde ci obno dum mi ngi ci rekada e ci poli yo dan yan napi day di nga herer hal nga day dran yan ngi ci der kal kal di nga ci rekada nga hal akul nga i jay nga yana man na la ma di namru computer day yo nga so coronari ya ndiga day ya nak yan kal kal gre nawna gre ci gne wonde kawli nga yo day lu ngi ci na Mohamed Boukary yo ci no day ya dan mo ngi yawna kawli ga na jay ga di nga ngi ci rekada hal nga dran yan ci de man naram computer di nga gre kada hal nga dran yan nga yo nga ya pa jama nga na mana kar kal kal gre wali ga na kam na na yor lu gu ha ban ga kula handu dai nga kula do nga mno handu lu ngi chan ga president docteur Ahmad Boudou Mohamed yo dan ga wonde kawli nga ni ko don arrière and na mar dan gu do na ka dingi ke de kada alna ma fodo ngi yo chon halla da di wan ga di yo herere mi go egypte gu do ya nga dai ya nga halla fikir nga dan ngi ke de kada nga dran ya je yir gu mno yo dai dan go mo ju gu no ro ay dingi dan mo ngi di bel wat gu do dai dem no go man no nga dingi hele nya kul nga mala no yo ngi dai dingi dan wona ca ga wonde kawli nga ni yo yoy go abarra gite ngire lungu akul nge ministre nge dai namru mi ngi ka kara yel mu lungu cena docteur Sitak yombatina bini yo churu ho danio luwato dai ya yataga dai ja yangu gite ga dai ya kam naram hadla ma ka kanga dan ngidran ki ya tala mai lungu dan mangi haban ga kul ministre nge dai mi ngi ka kara yel mu ngi egypte lungu cena ga Abdel Hadis Mansour dran ki yunga jeynu ya ka ya kamar ya kamar manam ka kar ngi tan ngi ya tal amayo yiga ka manar ma la ma har ga da mi yunga mono ngi ma do di handu a chat har goro mayol egypte nga dai ka yel mu nga dai kedan ki dar kal kal nga dai dran go ita di yugo hala ma hu gira dai mi ga unge kedan mi yoy ken mi ga yogo yi jugo ki yeri nga dran go dai ya mu hal nga dai mi ga yoy kedan dir kal kal gre che gni ya und ka wali nga na sitak ya mbatina bini yo dan do corona ri rande a chano hala dan yo kakadi yo nga hala tal ma yo hi jugo wanda kal kal gre dai dingi kele kala nga ko yo kene yi ko hilay rabulin gre lu ha ban nga wa egypte nga dan mo nga ministre yo don do corona ri rende ay chono dai hala dal yo lu ngam no nga ministre nga ko han yo dan wa ma al gan dawle egypte da war gro dai dingi kele kala nga ko yo dai kakar nga nan ya tal ma yo tal ma di gaw yo nga dai dingi dan go na cha gre buli na ga fodong dai yalla ram yo nga yo li kera na kra yel mi yo yego habar gite ngide dan yogo mo ko imam ko lan hondu ag mi go nge kere ngam no fodo ngam no hondu yu chadi yu egypte agam naram ko dong dawni ka jora runi la fawndu dawde lungi changa docteur Abdel Majid Abdurrahim dai curu dan yu haban lungi awa egypte lungi changa Khalid Abdel Kafar yo dai dran ki ya jayangu gite ga ya kam normal lama dingi kede kada nanga nga hal nga da ya da dam no gumu ga no dran go yidu gumu no rata yi dingi kede kada ka jo akul yo marawno gere ci gni yawnde ka wali nga ni rulu nga dai ya ministre nga wa egypte yo dan makro ner en ci amay de ru gumu no fodo dingi kede kada nga ka jo nga taram taram ni chan nga ka tarak tan mi dini mi nga dem no gumu chan nawga fodo nga dai namur ga ka jo ayel nga dai lugu yelan hala gir dinga farara nga dai nga na minni yi bala yoyu nga dan go ci amay re kal gire day miyongi kere kada yanga adu garande ani ana dan daw yingi day ningi lungi chana Khalid Abdel Kafar yo dan go dingina chaga onde kawli ngana go foro nga day du goni ni ngamno ga du gom no rolo ni ka joyo yego habar ragete ngire ya dan jo mo am ko la nono chomno ngaran kan hangarama nga day ya par dam no yu chadi egypte yo muri ko san ma chara on dan ja awund bur ni dum nyamana handio day chur yor ya chulu gam narum halama day ya nam haba nga ko la par day dam no yu dran yo dai ya yaka dingi kire kada ho gire sondu dai ya par dawlo ki yo gre dingi yaka e chono dai bulindo yamu da dingi alla ju ni gire wol gini foyo moni dran ki yo yik ni mare nga yanda ngala par dran ki yo yo nge dai dingi lunga akonde yo lungi chan ga ministre nga fere etranger ministre nga dai namru go dam no mi ngire mo chalon ma ba par nga dan mo ngi dingi kire kada yana ka fodo ngi lungi chan ga docteur Abdoulaye Sabour Fondeliou lugu haban egypte lungi chan ga Badr Abdel Lati dai dran ki yungu ya jegre dai dran go yakka man nar mahalla ma erni daraja li yo fo yo yego habar gete ngere dan yo habar yo namru gulu ministre ngere dai namru lew ni ka jo wala ka jo awu nga dai naka nga hal nga dai am la wono ka jo awu ndo dole nga dai dan mo nga kulli ministre lungi chan docteur Abdel Majid Abdel Rahim yo churu dai na chapalum yo mera inge kede kada yo mi ga unga de yo yero mi ga unga kede kada ngien mi ga wada wanga dai dam no nga taram nar mi chan nga medecin yo na chapal do na wundu burni dum nyamana handio mu a fodo dai yalla chapal ni nga dai na chapal dan yo ngirum ngi dem ngadu kullu ngi delegue general du gouvernement au président de la province ngi nyamana handio dai dem ngi cerga amina ko jana yo go tawga tamal gay kare chapal ni nga chapal mi ngi kede kare na chapal do nga program nam rugo fodo nga ka jo ko le ra gre na chu gre mi go wa kan wa kay ga ta gre mi go wa ka go ya mate

tani jamin har da mun gollon basmer chat yamana onama karamin punu fan got ganti master pun kidisi o tilla kalvan ne pasar pum pum batuk tam yama kar yama ai amsu kagara li sunda ay amin fana fidi mai ko zo mai ma perte le kol chi chi wani yami mamat ali nam li sunda kay digam bi nam li sunu ku sam ngolla yami chubbe gabriel dara li karamna halang halang halang fatime malato ka kayan charndlo magaran da gaw mai suna credit sa fili tasik lopi but ko zer blan kala kala ndilen kala ki chi via ni asia fun tim ngolla tan bo mom basna o fun sunda tabak ko no tavun yan wana mu simo ho in ex mai ma den tilen na dan ba ani ibe ma hutti tel sol mambo ko la hudai humu gina hum ba ba hinte bo mom basna han tuwa kita bo furira masu gabba hum fun masia o po ma ko ni na teu teu teu da halang mai

Tivia, Mulisu kan dah kawan rakam ya lah. Tak apa cuci cuci ni. Kang tiup cuci macu. Fata dah kaya hampir mumbas sana. Ni pumai makana. Semai mung gula kai tap mahal kat tengah itu orang kai ulu sini mumbas mahir tani. Ni doktor Ahmad Gudu Bami. Namal funtok mahirang gula. Malah namal funtok karwani. Ani darama aikai Angola hal kata kay ora kan daga mara Algeria yam ana Muhammad Bukhari ega mulina mamay ani tok data zala ya latna yasir mbara ni mara kol kay sara tutu mbasar ungulatna halang ani fi mara fi tasir wani ani samay mu gola kay tab namo mbas may gir tani docteur Ahmad Mbudu Mamad ngafunam ngofkata mun dara mar wani Muhammad Bukhari wani nam chubomu Nika yal may mana nam ka de gal may humbas mamba Algerie kay tout mer digera o gouvernement humbas mambara ani samang hal kat ngolla ay ganda ka mera Algerie nama Mamad Bukhari nam vam usik ya mat kem ki kem mani ani mangolla hal kat ka daral kat humbas may gir may Ahmad Budum Mamad may ni nam tiana ba samar nam chinumbu andani samar chivira Il se marie une top imbas mère chata ou forte de guerre. Un il se marie à la pas, basse chata hinkoa tu kodu in lisundu ou d'adurmai. Nitel timer namin, hongambarmai. Ministre maimaka l'école mère ngolora. Ni docteur sitak yobadna beni. Un poumemkana nam filgia. Nam malfuns poumemkana filgia. Nam dalu koina. Koina nin drama. Ni maimaka l'école mère ngolora aussi maima égyptena. Samana Abdel Hafif Mansour. Bak mayra se baktuk tazir wani ka chivira ora ka dege tudul tudul duk lekol mayra ngolara li umbas mayra tan may li umbas mayra Egypter mayra. Azi bak nkadu. Bak mayra se bak katerani az diyane pa ko chivida ta ut hut ko lufo. Mang minister maygina Dr. Sidak Yobadna nam diyane pa a chivir ni yal may mana Sumbas Egypte ka de galamuna uyal may man chat galamaina azitlab tesa sikuta zitew adop in lina ke kay sal legol may ngolara atut fak jivira adena ministre may ka ndax mayra legol ngolara ka ndax mayra Egypte rin tien pa sana tane jivia anina minen ba krama chan chalana ni ahom irim ko la sumarwani ani nam ministre may gina ka yam ndax mayra ministre may ka legol may ngolara in tudani fo fram may ka ndax mayra Egypte ra a fat fun sun masira ki chivira nan hu fakani nam haltamu suma yusina hin tuda in fi sar hatta ay mas mer egyptira su egyptira te on bay fi hatta fo fragi tanmai nam wan wan ni kay tut chivira ka de tut ho tu gong bas mera egyptira un bas mai gira kay chilla u flat doktora ani minister mai ka sar doktor un bas mai gira tani yaman abdel majid abdrayim Pumai makana firgi anam dalgo tamu minister mai makai sa chilla kai sa doktor ai ganda kamera Egypter mai Yaman Khalid Abdel Gafar ane asipak tu tazwa ni ka chief mai rana ka de litu kombas mai chatta u Egypter ka chilla kai sa doktor ane nam minister mai makai ganda kamera Egyptera hinti anapa azia minana anjun bas mai girchicho u sara chilla si zeta sabin garnet limayman suwana irzilas hawirwani azin sunay sumazina amba jun nis usumaysina ka su irsi lasi hawrna anin amintia hatta ka sar chiller ka sar doktor ni namin anba korchatna tudaga ndaga mayra egyptira ifi hat mayr chifir ay may ndara azilla ka tukta sira am wandani ora sumar ka ka de tudumbas mayr chatta umbas mayr egyptira ni wulena mapuna kana kango simema jamen tanini ani samair ka de tudatta golomairan ka de fayi sumarra fitazia azi fitazia ni ministre mai mai ma fayi panara umbas mai tanga mai kolgay korfuta ulbas tanga mai abdullahi sabr fadul ani fimair azi fitazir na fita mu undrama ni ministre mai mai dak mai egypte mai marba ko kolga e kor egypte suwa u basma yir tanga fi sumor basma yir tanga mayna azifita zini ko tasiya samana bar abdela ti fi mayra azifita zirwani azifigin u o mayra ka de tutu ko basara
azava utes dukte zo fifide azin tiyana pa achi virni nam ministre maygina hin tutani ke yam daga mayra egypter ulo to daga daga egypter ulo nan pa chalalse so az izi kozira az minana ali sundum bas mayger chicho ana az bakkay sa sa sin na baqi afat fun magari chi virni nam ministre maygina hin tutani ke daga mayra egypter may ni az dalga kotasini namay Pemba mbasa ni matutakana. Matutakana wane, ministri maimaka sarat doktor. Yama Abdel Majid Abdrahim. Pumaimaka na, filgi olo. Namlitoka, nusumaiswana asini mergina. Uyu, simaima jamen tanini. Ayu yana mera irigi kaisitjupu sin jamen ni togo. Namtuga si igama halang. Ngolomairana asina yamba kai sarat doktor mairin golara u simaima jamenana. Namtuga si igama halang mai. Anche mairana daga kol usi piranka nga jamin tani ya amina kwa jena ulina mamay. Sok samayr nam tuka sikata nam dina naba. Samayr tukuru kolorera kalega usi mwema jamin na. Ani ulisi umayiswana tukuru natafaze ya na kini tuka kalvandi ya mtiu. Mat chigini kalvandi ta. Nam tiyana ningwal chucho. Nika data nam ministri ranba. Ni samayrana saka puse nkati. Golomaira tukai sare doktor ram yeseya sumay suwan merang iga mipel chamar kolu sibirin jamena ki iga mo ase halin yal may man ba alin jukatana tuk dina tika hinga sul kwatira tuk dima ira kolerera titar chucho da fi matna mang su chucho chucho may ani humba ka karak suna chi wala kan dakki chividi sare loptara ase tati tuk tini halin yal may mana dagal foksana tina sakin daga sul kwa kanga sin jamena chucho di may ana zo mummi sumay zona asina ngolorka tar doktor ma sumer gin mayne asitena titar ngolani lesu sunda kraktucho lesu sunda kraktucho mayne sabu ngolani suwan ta zafa zuwa iwo sena ta wasu wuli mu doktor ni lata loptar chucho koma sumay zona kinji tinir kici virana suwan bayani producto le lazina saka kadak zile asin ti olo arba ci wallo utata suwan ga mu ugi chividi suwan ko tuk dida tan ko hono tuk di mayra solonana di buzukana buzukle kaminan sa bigidi asuma su hiuni kwal tukun da tedli ane azina tegi ka na sagan san gel tam gel amarni hi yo gozini mam dana hin ling wantin irzini ngun litang gatin irzu li doktora atigen ba tukun da tek san wan kiega wal lam da galan yere katidi yuen tukun da ta dal zata ay wadu ni fin de may sot may ale an kalta da tafuron wani ni samay rana ba an ganju ingin ungidira sak ang tigamu ligatin go er timle ang tigam sak su doktora azin ba chilmu anin da minister hintayen ba in chivia samaza bagata na mumudu da wanda ni saka pusen katimaine anin tesu mai zuwana a tin chil sunu mai tesu mai zuwana hin ba sunai sak ulima doktor mai na min hasin man da chamar kwadu su birnga jamina amina kwajiana inda tas indu hatin man su mai su merra usi mai man jamina usu doktora ni inda mai ni poema mbasa na tabir nina ka sabir man telem kais chong benan ko nota bu nyani wang na mu simo mai ani di mako lera na ma yi an tu poena umta kan de van mani ani gi ko le gi te gi ci ve ka ana da tu da tu ani tu di mai su sota ka tu di mai rana ai lu nda da kin jafum le ka ana da fi san wa tu gi ani ni ne ti gam sakini ya yin gu yum yam gu ne da ne ti ran da hin chok su tanga mat hin chin pulwi a ci vira tin su mele su doktor su alba harika lina mana sak zimba tisana ma entudu muli chimla ni chivya asuma irani ba angaita angikala ka tv kala hali kula maki kwa sahali taran jinjera na kala ni ka chividi anira funsundu kwa na teoni funsundu maira matna na ya hii hongo tufaigi ka ande maini ni madi alama sana matanja ifununga tasiri muhammadu chime vansu dakasu zonsu asabak su balgama fadlangu operal seilu duksidi jobel su da dugdi daina etien dapsuna deni chalanga paka ani wakadi antoine nantanda wana mu simo ni kietna ndundu amu korsumisu ni sibona jeram amu korsumisu kununa halang usimin irmia usmini irmiya ni kai samat chamira ni mat nchang madi alamara chang madi alamara yadana
yayana soka matin chadu ni pumutiyo na utina yuhuru manen han pon karwal tana in tuzo dun pumay mban mai ani uti zatata mahal yo mamir hawani man kunyumina sabin gwalla ni man ilaj mahamad koy de denamu na mi meran si pon karwala ni man albert himanga ni man pati yamu soka ni man paul giringa u korse sina halang mai ani su mai su kan jamina puma mu fi kona ka ni puma mu fi ni samedi puma fi na tata yo ko lon puma ma si ni dimas mai ni utrang fo fin juvudu madi alama na mani tugura ni tugura sit a an te wayu suk mazina yi wanani an hon irin ai i talai talina ni ko hon i madina de mai na na north est na ngi be fi si na mani ni na ni ko lona sa minda lona sa ora fat ngusmata akom chifuma ko ngom basan ni tabia punin ir chimaka jon wa yimba fagi te gini fini yela ngi chole kolo dal dal dal dal tabia technicien ti so le kolo

wala ko da sai ga wando de mamte da mbir ya sigi ya ka de simbere wurkol go mbir kla yote ya madam mangum bat bari ko jen ko mandang ne jimas ngar Amélie ni ke jimas ngar Amélie taba ni guto ko ndo mata yana wutu ko kiti kame to wadi kam labdan ko bo ko kam be ko njamena tla ngeg ni ngeko jin ga ke nga kon nga ngan kam nga malang ni nan nan bisit ndo ko kal ne nin ning to mandang o ya ki ra ga to no bay ade bola ndo bondro ji ta ba ndo siri yana wutu ko kiti kame to ni nan ndo iko ko ko kumbi adi dan ndo mbong tin ke gidi go ko ndo ini ni ta ba to kam do girita di karchi mursalte alen nge guto ndo ka war ni ni ka ukle ning te bay ndo samaji adi ndo so so ye na wutu ko to ni na war ni ne ba ndang lai be jer ko jiko bo ngai yangar tando bulayo ik be majingar lapel ik mbagje Albertine Nduba Mathieu Toglengar Mbaipu Murum Morjim Félix ake girkojia Kakole onike Aldongar Nestor ike dum Rangar Joseph ba malang degen ton ton dot na te na won kum ko ngai kade nan berklayo adi berklayo ngonde ki jia ke konde ngokonde kade aderin ya dum kula Augustine ya yo dam kula mayrosi domte yo dam kula Augustine adi yo dam kula Augustine ni ba guto ikembe ku kundul ni ba ikndo mi ye na wutu ko gnji keme to ni ba inga to ji gomo iku woni dan gal sen tanu ba bar mbay mer kla yon to nad ne communauté ke kanto gabri ngolo gndan be nyame nat la malango nad ni majesté ko ngar mbay pu chef de kanto ke gabri ngolo nadni kundu ngar Bernard Iba Irabi damke lakchar tu nadni chef de village ke Kormada ik mesi robo jai nanji singni ik ngar naji Najim Bay ake bab ka kole jini kembe klai tu marang nadn dember klayon tu nadni ke njekum ka kole Clément Sinji Kembe ke Sartu Nadni Berkla Yonto Nadni ke Pascaline Kakole Inji Kembe ke Maro Dodna Jik Nalo Dosi Singe Ko Jinga Kondu Ngan Kembe ke Ke Mare Tade ke Geke Ngama Sara Kundul Raf Sara Kabe Gelendeng Kaliwa Malu Ndu Malang na Nadni Simbir Kla Yonto Awar Nini Kendo Samaji Adi Ndo Soso Yena Wutu Kondo ni taba ile nenge kuto ning ti lo do bde ke silo et lo ko ando taba to kam do gire ta di quartier kundul kam do gire te kam be ko kundul ta ay mai rasi dom ta di ngor ke la mara ke kam be ko kundul tu ko no mandang gir ko dia te gi mala zara ben

0: jin kirkuja la ta di église e te ba yan tu na to a di te numéro 8 ni ba ke kembe ke nyamenat la go yan tu ke kirkuja la te ba iklen ge guto ning ti do ba de ke tu krat lo kwando ta ba to kem do gute a di inde ba nik ge guto pasteur mbay gangno Philippe Bay quartier comme data di rewati numéro et numéro 18 non ba ngay le yoni lay kari kan jil nge guto nu ban lo kuma ji kem conveyant jir ko ja muk o ya zul nake ni ba na ne dan sik nan tel ne en re noton majikari ade naun najia yot ni bay kem be ko bongor te ade naji naun najia yo ya ni ko bobde ake ngo konde ni ko aman na Le aman lelenge aman lelenge ni ba gutok ndo joy na wut ko gnji kemeto kembe ko bongorde nanan bisite singe ko jik ngak kont ka ke ngan kemde ge singe rig mara ka ke mar tar ge sing nan ger sing ni ndan sik ko gut yo ne ato ba kem kartie shak wata di kem do ya papa walto pierre adre un irobia se aset ko no ba gidu barni ndan di dot ne quebec le wati lo kai man to tu ni ba git no ngoi git quebec to ba ngai lo yoni la da la girik ndo ku bini ba ndo samaji ndo so so na ut ko gnji keme to mbon ka ta tol ta to ndo jimas ndo ndo ko na ut ko ku gnji keme to gambi resik mam te de kar si go na ji ku do be tu ja jawro ko jara ta un pa krang ku do ka de a wi
1: Just got to say.